kase mi o ha akyerɛ pɛn me kase ma me ti ase na ne ma wona wodi kan nyina no na wo mo ye a teacher fo a kyerɛkyerɛ fo so ye teacher ni pa na ba bi krom o wunya ba ya na ma me di wachi ye tɛ a from na wo kɔ ana ɔkɔ no ye kuani kɛse ba wa ngɔden kɔ ade aye nkɔ sɛ menken na ba so ade obetumi bia na bedi body na obetumi ade obetumi bia so wa kɔla so amwa kɔla ne menkɔ no nkɔ fa dua ne mrɛw wo ma zibi aye kɔ from na teacher ni akɔla aka ho fa dua ne abɛ teacher ni ye wontumi nkɔ so ɔba bre wa ɔba sɛ body sa na obetumi ano atam fa nkɔ ma teacher wei debu an kontom den wate bofre nyina kan ho fa koma teacher aso mesi debu okura wo fiskuya ba no afre kokko konsio ma teacher aso mesi adua ne wore tiko nyina sa ne manso wa manfo krom a kyra de ye se be ya ne manso be nya favor te debu ya na me kame ma me adoye eno ho na me didi bo ne papa ye eno ho na me didi o

kanimu ochrechre nempo otutu kwan ba bi bebre koya sempa tre adwuma na akra onya won won ma gidi ye no opempenifo edi won esisi won so se won be ahwefo na won be koso achrechre onyankopon asem na onyankopon asem no ochrechre won na omu gidi na omu ya asem yefo a ebe ma won akwan so aye ojojo da esi oyie nte obi epepie eye creator no no owo won ma waka onyankopon asem achre won na won ma jedi tito eno ka ho tito aye onyankopon me fan say fruit of Paul ministry say Paul ni hunhun ba na odinu secret asole wo creator no o ma ni yo hwefo edini si ho so be hwe na wasiesie normal aka no pepepe na wasisi krosu mpenimfo se dia o se Michel wo no enti ye hye ni sofo na bible mu se onyame hye o sofo a ye din keke ene da oso adenti no yakobon ema ya sofo onyankopon ma ya sofo de beya won be di juma bi e wo yen ya brabo mu o ka eye Yeremiah etimiansa nchichemu dunum a Yeremiah etimiansa nchichemu dunum a ose na mema wo ahwefo se de makoma pe na wo di ehunumu ni nimdie anyene mu mema mo afo se de makoma pe na wo di ehunumu ni nimdie ayene mu onyankopon na si asofo na osi asofo wo yen so a butai binti no si asofo no titiru so bi sachira na dwini no fa yesu sikio so se nkra ji nkwa onyame ema no hwefo obi a obehwe no so no so echeche no onyankopon asem ohwe no so so betu no fo ohwe no so so bebo no kokko ohwe no so so besiesie no ohwe no so so obema na tena ase onyankopon emu no atena ase no so aba bebre ama onyankopon obedi onyankopon ahyede nyina so na ne kwa aye no jojo na esi ni ye na kakra no na echese erade pie won ani mo nyamu a na echese sa okra no ne bre anya kwa wanya heaven akọ o se yebubi ye wo farms se bia wo poultry farm nya nkokọ na se bia unya nantwie ni ade se onya nantwie na odo won kọ adidie na won mo kọ hwe fulani fu a obe una na ba ada no kwanchi na oni nantwie no enam sere so ba bi o benya nsu anom ba bi o benya enwura awie ifse anu no ma duane na obo ho ba o hwe won so ani nti so odo won mo nam no se ba se bia aboa no e kọ ba bi anye wate sika kwan mu na kai bi ba na bia watu no bo na otu na basa no nam no ode ne puma no e pemi no de be obekon chen se na ntwie bo ba ko de ndin se ka be bo ne de da bi ohwe no so ohwe ni so yi na ohwefo adwuma no sa na te ohwefo adwuma no sa na te nya mo ma se wo kan eye enwum wo kan enwum edionu miensa edionu miensa o se erade ne mehwefo hwiri hia me oma mi da edidi bia ho ewura ye from ojamiko ensuo a ehujuo ho ojuju me kra odemifa akwantre ne so ni dinti se impo minam owo sum kabibonu mu a mirisuo boni biara efrise woni mi na ewo ho waba ni wopuma na echichi mere utu mepunu matamfo anim udi engufu fo mitrimu mikurua ye mabuso ampara ye ni adoye enku na ebedi mechiri na menkwa na nyina na metna eradifie da hallelujah o shefo na djuma no no ye ka kristo ni o shefo peni no na
sana ye kan wo nwum ha no se urade ne mehwefo na fini fini yesu kristo di asasi mu a mene wo yedi ani hunu no na nu nti wo si sana paul si tito owo creator ashe ne sofo ohoro sa na urade esie asofo bebre onia wutie mi asori bia wuko bia no sofo da no if say in the animal kingdom no empo se ade a emra ni ho ana se emra eni ba bia obi aye de ope ewiase nsori ahodo ye wadi kanfo a omo deda no ye wahwefo na ye wo om so a omde asori no eba aye eni nti se wuno wudo ho ebosa asori ni dia leche se wupe enkuta wa wukoye dia wupe na emo asori no jina ho ma kristo na asori no so no onyakopon asofo a odi ubenya ojuo ama okra na ebesi wiye na yekan yekan nimpa bebre ena kwa asori a eye asofo juma no anasa asofo die no omumfa nyehwe ebi eni obuo ema wansofo ebi ni ayemye ema wansofo ebi ni tima ema wansofo na ebi kwampo ni sebia omu inhu asofo omumfaso onua me pesa woti ho ase se asofo ehu omfaso se me kan asofo anya asofo bi akeke na asofo a onyankopon yi no pa na wasra no ngo na onyankopon ahye no asofo anaso odi na si ho ama wo no wanfere si ho ama so mbeye wanhye no asofo so mbeye business onbeto adingu no beto nkuto onbeto anka anya nka atwade embu nko fomfaso da bi wo kan eye enyum eduenu miensa mi kan ya nyambere ne kan ni bie onyakopon di wan si ho na sana me kan no ewo Yeremiah no so no eti miensa nchichemu dunum no ose na mema wahwefo sedia makoma pe na wo di ehunumu ni nimde anyene mo asofo no nyamedi wan si si ho de beya womo fa onyakopon asemu na womo be kirekire yen ma yehunu kure obe kirekire adwen sakira na don sakira na adwen be sakira na adwen ombe kirekire nkwagye de be adu onyankwagye no ebe nyankwagye womo be kirekire trini abrabo de be ba ye be ba abrabo trini nti sa wo kwa sori a na sa wo sanye adwuma sofo onyame sofo a odi na si wa ma wo no e kirekire wo se wo a wo frɛ wo kristo ni anasa wo frɛ wo sɛ wo ndwan ni bi no a sɔfo no yɛ ɛhwɛ wo so no ɔkyerɛkyerɛ ni ndwan sɛ wo mbɛba abɔbɔtene ni ɔkyerɛkyerɛ ni ndwan sɛ wo nkane abɛhyerɛn ɔkyerɛkyerɛ ni ndwan sɛ wo mbɛdi no kurɛ baabi bi ɔmo yɛ adwuma ɔmo ne nyamesuro bɛyɛ adwuma ɔmo nkɔ sɛɛ hɔ na sɛ nkɔfo awiawie adwuma no agyapadeɛ anaasɛ ban gyapadeɛ na ɔmo awiawie sika na ɔmo gyegye bra bi na ɔmo yɛ nneɔma yɛ atantan deɛ a ɔsɔfoɔ a nyankopɔn ayi no no ɔyɛ sɔfoɔ dokwafoɔ no ɔyɛ ɔhwɛfoɔ dokwafoɔ no ɛkyerɛkyerɛ ne nnwan no sɛ mo so monhwɛ sɛ mabrabɔ nkekawa biara mba ho mobɛdi no korɛ mube soro nyankopɔn baabi a moyɛ adwuma no momfa nokorɛ ɛnyɛ adwuma ɛndɛ nokoredie atɔ ape nokoredie atɔ fam akyerɛ sɛ nokoredie koraa mpo ni hɔ biem nokoredie ni hɔ bebree kɔ asɔre a wɔm ndi nokorɛ ɛm sɛ nansɛ na mepreach na meka sɛ obi ayɛ adwuma na wafa ne nnua obi a ɔkɔ asɔre sɛ bɛbrɛ bɛyɛ adwuma bi na mahwɛ so atua wo ka ɔkɔ adwuma mu a wokɔsɛ adwuma no ebi kɔsɛ adwuma no ebi koraa mpo kɔhwɛ baabi a ntokrontokro na wanya kɔ afa so abɔ korɔ no ɛna wo a adwene pa a wode faa no a wopɛ sɛ woboa noma ne di yie no ɛbɛwie ase na wo nsa asi fam wofaa no sɛ bia wobɛnya biribiaa yɛ na wanya nano aduane nso ɔbɛsɛe wɔ adwuma kaa na ɔbɛtɔ ama na ɔnni no korɛ baabi a nsɛ sɛ ɔde kaa do kɔrɔ ɔde bɛkɔ na ɛsɛe a na ɔbɛto ama wo na wagye sika wɔ hɔ akɔyɛ nanso ɔyɛ adwuma ɔde gu ne botom stɔɔ na wode no atena na owiawia nnoɔma no ɔnni no korɛ mpo woanhwɛ yie koraa mpo koraa mpo a sɛ mpo koraa wo kunu koraa mpo koraa mpo no koraa mpo na ɔbɛgye no so koraa ka ho ɛnnoɔma basaabasaa na ɛkɔ so nso ne ɛkɔ asɔre na bi wɔ asɔre dan mu kura mponu e ya aka wa sori demu de bia sofo esi esi asem
oni we ya ka oni we nkasa aso dem ho na otwempra nsunu kro ho ane yire ho oyɛ nyoma mfata onyankopon sofo onyankopon nipa onyame ayi ne so sofo saa nyoma nyina koso a twresem no ene so odetrentre won ɔma wonte wo ho ase sɛ nukuredi ahia mo ma mo kania nhyiren kania bia ni wa yeso a di hye kodo ase na mo di ezisipete de ebe a ebe hyiren na ni mpa nyina be hunu sɛ kania bi wo ho mo sɛ na bible ka ma tio tinum yi mu dun sɛ mo ma mo han mo kania nhyiren na da bibia mo bia ni mpa hunu mu njuma pa no mo fa ye ye e mo nyankopon no nipa bebre no e de e yo pusi nti obi e kwa asore na so nyame amano hwofo a bebre pe ahwofo a wo nka no kure ahwofo a wo ndi no kure mo nyankopon ahwofo a nyankopon asem e ka ni sey etuntum e fita a wo nka ni sey etuntum wo mo pa ahwofo a nyankopon asem kase bia we eye tini a wo nka se eye nadane ye wo mpe ene biso ha omu tia ye ye ya onyame ka kire sofo no ene no be ka kire ene so bi so mpeni sa ebi so peni sa omu peni kure trodo a ebe siesi won akọ heaven ebe mma se bia omu chia omu hunu se kwame nam so nye me kan bri bi atwam no bi tu mifo se en wosra won mi suni ade ade na mente masore na me kan nyankopon fo se mente asore na emom mi wo ba bia e hono nyame atete mia ne menyin wom na mabeye sofo na adum bia nyame dia mam ne akyede bia nyame dia mam ho dia mam se mentina ho na memfa nsom na adum nyame dia mam wanfa mam se memfa ho ho me ho na memfa nkoye business na menye sika bebre ana se mam nye popular na me atabanfu na me mam me ho so da bi na emom se me de besom de benyene afoforo so omo a o ma jira deedi o hwese na Yeremiah e kan ye na o se ahwefo o nyankopon e be maye ahwefo ahwefo a o mo de o nyankopon asem e be maye o be maye nimdie nimdie ehunumu me ma ma ahwefo se de makoma pe na o de nimdie ehunumu ni nimdie anye ne mo se ne anye ne mo ado nti misumi ya ofofo a akra onyame dia ma me no se menye ni won uye wo poultry unye ni mo anu hwe so menye the right feed na mo atumi enyini ye yare mba wo mu mo atuma tukosua kosua no so mo to healthy udia ma unya apom den unje ja won se ye nantwie na ye ndwa unye won ye nti sofo no so akra onyame dia ma me no se menye wo ye me hwe se mamu aduane pa di me hwe se mamu nchechire pa a minfre mu nya tron chechire me bom pa e pa ma won metu won fo mamu akwanchire won mu nam kwan bia enye so a me bom koko na ye kan ye ken bibri empenisa bebre epe atron chechre bebre pe endada bebre pe se bia ensenchrene nti sofo no ndewa ba enkanyam sam nchren embeka yanim embeka bone embebobone so na monhyen kom enkom nkwa na epe tie hyen kom enkom ebedi ye hyen kom enkom ebe mi atrasia che hyen kom enkom ebe yebe nya bambo hyen kom enunkwa na epe hyen kom benya yarsa ne mom sa wo bo mi kokko se heavy ho na minye se mi se de nu ya mi petie ta so vo ti ada so me de me hye nkom na obi kura we ba ka se nde kura mi bai kura mi hu dia menye mi mpirichi ana se me hye nkom dudu ana se chorus hye nkom enu ne epe do nyankopon aye no ohwefo so no o nyankopon se hwe yie na wan so pa no hwe yie na wan fa wan no an ka somebody bi an fa no hwe yie na wan fa na nima ntwitwi fo hwe yie na wan didi na tem hwe yie na wan di ne hunse kro hwe yie na wan nya onwuno ama no enam dwumadi a o difa o kra ho se o tufu no kani mu na o kire onyankopa asem no no kure trodo na wuja wo so mpɛ onya boss wa na se o koko apai na ndi o koko apai le ntina ho nsakira wajine se won sakira wajine wo ba na so fo so sakira wajine ja boni ye babra botrene di no kure wo so nim se won di no kure unu sa won babra botrene unu sa won ye de fata adenti na won sakira wajine na so anya nkofo aka ho a wom so ne na ya adwene se ya mpa
yanko kasa na wuye sa wa na wo ha wo wate wuye sa emfa nhira mbre ade no me na de bebre ade o ha na atiti bebre so be kwa kwa allegation afa sofo bi unu okodi ho ntro okodi hu ni hu sekro wa sopa no na na musunti presbytery and as a council of elders na because ye be transfer ye be yi no akoba bi a so suku ni yemu a na council honhun no no o man ani su kire rade na o ba rade mpaa wa wa yes adie ufizi obenya ahoto unya ahoto na mpo so the signs e bia o jan ni nkwam na owu a na o kwa wo be kan sen ntu betumi ahye fita na tuntuma kone yase na wa ko bonsa na wa ka se mi sofo ni wa bra wo ka asam tunu su ya ya ya ai nu kra mpo nu bia fa ni trim anase ma ni nya moja mruso anase ma ni nya stroke anase fa sum ye yi na di na ye eche se ni ye dimo tu no na bia na entitlements ni na no hwire ye enam pen awukuta of the office me de monsieur huma meteborofo no atwe krata no wanya nkofo ya twre allegation hudo akọ ema sofo nku ya mani fair hearing em bisa na no ase akọ kasa nsemi nyina ato no so nsu boni be no aye onye aboni bia ni nyina ni so ye street Ningin answer or you're tough. Ningin answer or petrine or barbara botin. Ningin answer or call your mias among fan wadare. Send your tiano, san a tear or cancer. Ningin idea bear will crab and young quadia dead a gavian. And Cassar software will sopano. Na wo can wasem. And yet, sir, wo was sorry bim. Now come on my tea on software. A gangi tia on software. E twetwen semfa won sofo ho e di won sofo hu nsekura na wo yiri hu nseku anase won di won sa e trinti sofo yire ne ne mbaso ensem enim ye kato won so a onua wuti e misachira wadwine o sachira wadwine ensem a won ka kire muntie na kuma pemu se wuntie a ese wanya bibia ma wase mbon kro wuntie a enso pa no wuntie a enkasentia no wuntie a enye bibi bone emfa no ho ne monchenche wanafu embi bibeba bubenu hu se ye kain ne menti na uko pio yakupo enima kunta be na obigu na wa wutie su tie na supem o se shawa bra bosu na sua won ejidie na mundi woni efi se onyame di won si ho se won hwa wo kra so na wo bebu hu akunta na embi nu duro mu bu hu akunta on fa ni gie embu hu akunta nya rafu na humiguo if you say basa na enyem faso ema sutras ne mompai abro nyakopon asema ba wonchen sutras mompai sro nyakopon bon fache wo yesu dim ne bompai radi nyakopon meda wase ano pay won sempa me de abre wetiefo won ma di akoma pa eti asamun be bompai se humigu omu ne shira won radi de waso pa no sofo won fo obu ama no sofo won kapa pa mfa no sofo ho ne mom osupa no sofo na o kaade enye efa no ho na o ye bibia erade ehunte na erade odi ni hu nsekuro na mpo twetwe no ho krata enam sofo no emudie a okutamu na no kure sema o kenu facha facha ho no ko animi bua wo ma akoma pa o me beje wo nsem ensem no ba eba ma ye yie se ye kra benya ojuo na ya kwansu be jojo na besi ye ehunim pa aidi betie wo nsem erade dudu aso a omo pe no krensem me bom pae se hye won din na bua won omo ti no krensem na omo ya asem ne fo no man ye ni ti fo na ba bibio erade omo toto wasem ase no menya won sra ne adu mebi o mekoso aka wasem na akra bebe beba wa hinie mu e da di echire no erade me da wase se wati yesu di mu na ma bom pae amen oni adofo onyankopon hya bibi sofo edu so wodi pala babo church santase ene di onyankopon asemu brewi nyankopon eya aduma in sempe awati obesen atibim na mepese me sanka aboy sana meka na otwe twem no dipa life ye obesi school ewo santase na school baby 7 september ye fa new emufra fofro emufra di busumi nsia akopim mfie nsia enti onua na wo ya sorba uti santase na baby e bemben baby bia wo bia no ye hwe se wode wo ba ebeba ye hye obo se wo ba benya ntite pa na misuro ntite nchechia pa adisua papa na afeso ye de mpae eso ebegu on ebebom mpae egu so mebi mpa akam na de di ho no so no su ye
me sofo penya mi beyi ni waha a efe no sofo ose ya owusu a ni mame akanchi na gu na nyame aduma eye bosumi aye ba bewromi eye eda etoso eduenu nsia 26 September ye be kra na chikura ye be na ye ewo eye duase new site duase new site airport e chiro duase new site inti me bo sofo oseya usu dudua mfie bebre wo kumase no nsempa mi ken o kan de chance mfie bebre mi de me ba ya fini na waka ka ka na nde nyame ado odi ne kopie takurade me bo sankai na edanu duwa we be jano na ye fa odo embo odo mu na ye mejina na chi na onye ni mami eyi o nyankopon enhyira bebre.